Akashvani kargili kana achinu moni khortangspo khuri nga Fatima yangrishchi yantang naska thuksung se program yankan charma sunse achinu mo saga ngi juna salampo frotmachan songshi. Ardiyamayo dantang gar juksuyot na nanme chanme jukse duktuk. Dirimsi khortangspyang yantang sukpa nga sachayot bi khatushi khuri yungse ardiyamayo dantang saga dikana fankerik thoptuk. Kasani sakpa seksna langa jantang sukpa World Suicide Prevention Day skorla yantang sukpa spirarik lipchuget, dergatna yantang manzur sarikana talk chigang lipchuget. Kasani World Suicide Prevention Day zarna kato, ngatang di dunyat pika yung spanafal laga ngatang ngatir deluxpur gyala luspa ngatang sihatman luspa ngatang mana zaruri inang. Di dunyat pika ngatang chang kukhol chik chang bugak shikmitpa ngatang mitseskangma yanchamin ni ngatang Chingyan ngatang thatkar gam

Mika dupai ping atang fraluks bau mana zarurin tu. Kasani ni di topik poser nakato ngatang ami yuli thoika ngati memang skacikis konga kokol chana konga bukun dumba narfa thon mana ni kongis chibet kunti udejin ni matpi stroke pika zukhar pokchugetang. Ni dua ngatis shega chazere tang ni di mi yuli thoika shega chachas pos gakpi jakzere jakchik malla kyoma chatsuk. Ni jakzere na jakchik mamik malla kyong matang diangna chi diring si di jak poyote insuk. Ni miyuli thorika ni di shega chachaspo ni di chepshao yun zgakpi mingna di jak po lo bingresis septembari shchua malla kyong ma chachuk. Zernakato diring si di jak po insuk. Di jagi tonpo mimangsun shega chachaun strungche bariang shuur kyongcha demagir deluk si mingna donaga suchiga gala fehmik chetang ni odun skelbi mingna jikcha krelcha nginze chep bachao suna sui rogs bachao duni bariang diring si di jakpeno hago lepchuk bachao. Ningates chibase ngates du bacha zinzanakato ni sui speregyot na ga gazuk speregyot na ngates odun nyancha suna su ngatang chuchukcha suna su ngatang yambu dukcha dona tes tusika rogs lepchukcha dunis base ek misek strungcha insuk. Chanani di shega chachas post runcha wotja zaruri inzerna kato cha chacha inzerna mise tontak pianok inchan gang mika narfa barduik phokcha inang. Gana ngatanga mali parishani chet gana ngatanga imtihani gana ngatanga laskungsi gana ngatanga chongleni gana ngatanga barga ngatanga sunasui masail gana mitsea ngatanga chikpo lushaspo gana ngatanga desa mushkila chik takilif chik gau zirnang suang chang ode barianu zirba miyan chashik dusoks parishani kato fokcha intuk. Nidi tuspoik nidiu tuspoika insan la kimo bardo fokchukpa bache kwa kwekas naa jakcha Kuar galuks baca, kue speraun tik basing yanca, kue roks be zarurat caca insuk. Di speraun itu jakpar kosha insuk ki, du zarur insuk, ga memang si ga zihni parishani gyotna, ga suci kokol cantukhan gyotna, odon lang ates ignor mebar kosha insuk. Du cang ates men haladu mamuli speregin zere, ates du ki gata fukunduk zere ates duun mezer bar kosha insuk. Di fila ngates du kwa du zarbar goshen tsuki ngates kwa tasalli tangmar goshen tsuk ni yarangachi gatsuk mushkil chut gatsuk parishani gyotir kwa tiyar goshen tsuk kwe speraun nyan mar goshen tsuk ngates ni kwa ngates yaranga chut tiga ngayu tinsere kwa tasalli tangmar goshen tsuk ngatang gangma lukse kwe saat tangse ngatang gangmaz lukse ngates rukh sali zere kwa tasalli tangmar mana kakchan tsuk Chana jiksme alamat katun yote insuk gao ga mimang shiga rang singyang yotpi kokoli bariang suang chang zerba zer nakato nidi zosteanuk gyurja yongcha insuk. Gaon zer nar tanduk kokol ya rdiangmet mehsuz bacha insuk mimang sna lukso dukcha insuk rangir ga luksu yotpi rangat bakha basnyong milasun kwajak bajak nibacha hachinsuk khatum chincha chansuk dukspish killa kwe chozo bazo gyurja yongcha insuk. Ni du zersha ki ni mitse nuk ni mitse ton chik yote mensuk ya nga sagi fila bo shik inzere khos samcha insuk. Mana demagi kimo asar chacha insuk ngocha insuk du nyongcha insuk. Rangi mustaqbili baryanuk manar diangmet chacha insuk du jiksmo alamat kato insuk. Agar ngatanga ngati nangi ngatanga ngati agar ngatanga ngati ngimor la yotpi mimang shiga dusoks alamat katun thongna ni ngates chibar gosha zinsu kho kharang cha majak pa jakpa batse ngel khwa nambor ga lux base khona bus pera tangse khwa roks be ngates praluks bar gosha zinsu ngates chinga nyen khona lakthu jak par gosha zinsu ni ngates ga su chi gi roks chi base bok zer nakatoni agar ngati da so chi gi ya ngati achinu me yang ati kakafonika yang ati shelsap shuiga inna ngata zihni narfa bardui gyot nakato ngates chibok zere ngata sawal chet nin sakpate goma kwe speraun nyan mar gosha gyokspa kwe sperao matang ma ngates nasihat mitang mar gosha zimtsuk kwe spera ga zuk shudu koshchi zirin nuk zere tik base ngates nyan mar gosha zimtsuk nispa ko chikpo mijak parishun zu ko khorang za mijak parishun zu chingen ngen ko yato basi ko nyambo ngata na nyambo jak par gosha zimtsuk Yang ati khaspa nikana goyotu nikana